ngesto ati dawu Pretyono Patih Udo medal njawi nentremake saguing para wadyabala ampun ngantos ndasak kirang prayogi kawonanipun gelar negari Dewarawati dereng sawatawis dan kesaru miyaing para

0: ketok ncak pati.
1: Ketok ketok tiangnya wonten ta?
0: Nus. Menon apa ngi wong.
1: Ngapunten ngambel nggih, Mbak, tabun. Cak pati.
0: Ya, ngono.
1: Ganti.
0: Besok

Ayo nak ngadep ana ndaramu angga Wijaya. Darah iman. Tuh kula aturi paring dalem.